onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia mekeji wa yarisa ji wa wore akwento opunu no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu a bastan de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body cheno amutse amuse ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure

Sani amujidi etia no Enye saha, enye saha mamu Ha, misi saha na chese mnise Emri bina yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu mpisa nise huye mobo idevidiba Huye mobo devidiba Na yesu bisa wonse Mujidi se metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ye jidi o se ube tu miya ye Ena yesu tine nisa Ode ka omwe ni chire wonse Ha, sani ya mujidi etia no Mujidi enye mkwa enye sa mamu Mesia hwa no huna dia amnu muha Hey, adia chisumpo

0: yamu bibre bi duru ni edi nka ho enso otumi ye
1: otumi yo otumi yo
0: danu ni bibi eduru maybe ya kansere me se me for microphone to na me nenye de otumi ye otumi yo yebusa the castle Mary said obabunu Mary ma wadin je wa wadom wo na wo suna ajen kwane be pie fraba na Mary can send be wo se e paye den na ayeye na bofo ne kache ne se ho hon konkron na nkasa le babu putu
2: yes
0: tlese wo to me o